0: Taliban.
1: Oh yes, no mne ningwa nda muthikio no watwira nimpoire kuyuja na thwa energy mu ankari ganirwa ni 12. Mm. Kato ambi na ndori thara ngono etemuthikiria. Muthiko bori akiriritio munde. Atwe nimpoire kuyuja na thwa energy mu ankari ganirwa ni
2: 12. Eh. Eja kuri kanira mbere.
1: Omne te timbiti. Timbiti. Eh ko kumuthikiria ugatwe nimbiu wa eh kwikire kwikire ugicoka kuririkana ri. Woi. Ne ndiga nirwe ngo kone kwa Meru FM kwa tani ameru kumadho chimwa kanto nyene na ne nkuona ntori thara na ati aona we mdo we muthikiria
3: o ne, bo sribana kuare ni kukarika na ndi teku kulwa ni wikira ngu na ntwa bainge muno abaula wa kinyani ndirawe dhirambete terukiri piu piu piu wawa kuwa na nende nikenda ote acherero ukawa kawa idhura nire ukarendhia uno nyue te kila kitu nyue te chai nikenda re uyake nende nikudhano nende nani ndirabu idhio uu ndagwa nende non tutuwe tuitite safari idha ako minemwe ndio kira na umu tuweta safari bara wengi bateo natoro kira
1: akika
3: ende ndi kurilax burunde uo kira dha kumi ndona imapema na indi idhula nirete na tutulita dha kumi na mwa na uwa kama mama membi ae tine mwanka dha kumi chioro
1: ya
4: Ndero kurea kento dukene, salon, kinyo sine, kana kinyo kirea fizi ya skuru, ukaite kira kuitwa besha nkuru ki, dhikira, KCB Bank, bari kura nori emu kwa imu kuma akaunti ine yeku. Download

0: Nebo bo ya barwa nikinyete barwa ile chiare ne 10 bya mukuru Antolitharani tha imwe na ndeke 18 utu utakanya ni kaka mitumura moya kwa moya mithome na mwandiki wa tariki cheruari ariwa mukire ni kethi chiakwa echioro na nimbiti tena mbere ubudikira
1: to kwa mukira
0: nebo bo ya murume kana kithira ni mama kwa ria uma kiri atongoria bonde baraba kuromba kitikia ungaba na Meru County ni ura uriku yake utarita ngwe yawe miaka yawe yuri itano ngwe yonwa na yaumba kuthimwa na yabangi kinya kethira ture akwe ukuma siasene akwa ndiwa mutuma twethinkia na burite ni kwathurano na bangi na akomba kuthimanirwa na bangi eteri akathiria ngui yawe ya miaka 5 no ntu mwaka aratukinyite ngui yawe ni chionanitie na nikaita kanini muno muno bau bangi bonde ni baritete ngui kaita kakuluki ya miaka 5 na nibonanitie ni baremete na mbwire umato tura uchoka tuchoka na iria aratware twatakanya kakaingi muno muno nontu muntu akethira atongoreti miaka 5 na antu bamwira nareke akuremwa ni uchia murio ati kumba kuire kira muo umurito ringi iturona kyawe na ningi ati kumba na ngweu mutuma twethinkia narekwe nawe kanya utemwa na nchi okuodho kubwa bwawe nianga mutura ukwendete nwe okwario nto bwawe kanchokere
2: mukoronto rithara akunde miruke agishokera na barua
3: Meru FM ngwataniro ya ami